0: Only na wakabuli zanga na kai nona. Ito wo hawalani. Inona na wakabuli za wika kai nonda. Yana wano. Sino ni kabira mo ni wuli. Ni wuli zango sena na kara na na wano. Na koro. Yana taramenga itarongi tiko. Yana tiko na koro. Matu. Meitu watuwa. Membalata na wika kitu vitalo tatungo.
1: Na wano kena nonetan. Atau mengarah ke tempat kami misalnya mai tu guna tahun ni, bukan tanah mai tu guna tahun. Karena saya mungkin nonton dia butuh, saya nak mengarah mana nanti dia butuh, kita kami mengarah mana, kami mengarah mana na bonuan.
2: Kita gay rumah dia dua langan naik kuri, lekak sara ni ulu tangan na bonuan, dah ulu tangan totoka. Ka momona menda vital no tiki na balteni ukenda sama itu ngo ena vanua tani itu ya terro ni islandi weekenda sa tundei ka sa ndakadiba tu na vanua ngo na vanua enda sama I idakina tudu kena oni bula mataini vurubura mai reida na bula ni vanua ngo e tu na taki enda ngana nonda I warau ni nda sango lewa ya ni ndo nambula nwa tani ka senga sandambiu wanua maikina ena nonda wanolo mani maiviti wata ya ni ndo na wakatani ndengende ni mbula mero ni nda kaya au sa toke winaka na nongu mbula ito toke ndo na katkatoni tobole mo na mbita tale na katkatoni ya au ambita na ndo na program tale ni retio ote wina amenda rongoda na katkatoni ya mero ni buke ikenda Ela non da vaca sana ta ikenda nda sama itu ongo e ate roa. E vana vata makindua tiko na vaca salo ya. Kili bale nda sama itu. Kama kakina na non da marro e na non da sosongo nita na kiwi seiva. Ka mbita ya ni e nando na bonua. E rao ni investa kikina na non da kiwi seiva. E ando na bonua. E vaca sala tiko ma ikina o Mr. Bongitini. Au nange mbita, tobole mo mbita mai. Quando non da serre ni vosota ni na via dota ni mai na veica o a caia ni una ca di bocaia ni in ni stoca na ulutanga ni mista bongitini

immigration. Remember, let's do a baby saw scheme in New Zealand. Carto catching a mai, ni sakadibakana, matentu ateroa, New Zealand, and ekrusulka walu ni chulai ronondol rusulka, or no can be makina. Ongo, member letira na kauti ramai na mai dhadaka and seasonal work scheme. Ya urna bosni dhadaka si oire nonra na dhadaka. Ka ni otima ina kena review ta kina scheme ongo. Kena kena I moi moi ni kena dhadaka si scheme. E kaina ki tiko ni ongo e na buke New Zealand na buke ana tambana ni Lomani Vikau na titei horticulture kena viticulture ka buke irawa levu o ira rakauti ira tiko mai na mai dhadaka ke mini na mai dhadaka me mai waka tawani e sona seasonal workforce shortages ke sona wano e leka tuki na na o irna rani dhadaka na seasonal work e kau mai e na bi ane anu mai na wa wasa pacifica ra rokin ni watawana e ni sona va dhadaka oya mai bi ira ratiko nga e ateroa ni slandi na visoya e ni na wukia waka lebu o koe nona na dhadaka o irna bosa ni dhadaka kawakaki na o ngole mai e patako kemini na nondo ni tikungo ni ngole mai biti e na buke kemini talanga na bibisa ungo ka buke baka lebu na tubutuba ei ateroa New Zealand na tubutuba malabu maleta na horticulture ke na viticulture punitigo ni package wo wongo e na ni na mra mai dhavaka se na recruitment process na non rakuma I ur mai dhavaka e na baka ndikevi nuses se na I tubutuba ni kena ndau ndikevi me ndikevi e ni uira na ngole mai solve ir na dhadaka mer mai dhadaka wa kina na na isau e ndau sumi kina koe me ngole mai e na ilobi talanga na tino ya kina babala ina cost recovery arrangements ni sobe ke mni aratingo ni sa ngole mai sa ngeme musu ki toka na kemi sau baleta na nomu kaumai na nomu ngole mai viti Wakina na sona I tutuwa wakilawa na compliance na weira na dhadaka weira na mboso ni dhadaka na nonra ya sona tutuwa ni nonra solveira na nonra registration beka meraroni wakitukai merasa accredited employer Wakina na nomini maingaravi na ngole mai kina Vika e tūpana ki tū membaleto ea, na pitose ea ki na worker mobility provisions, ea indua na ka e na ilobi tiko. Koe ke dengo e kainaki, ni na bukea, na o ira rongole mai mera mai dhadaka, ka bukei koe talanga e nona na tambana ni dhadaka. Mera ni sotabi, nangangandre, me mai watawani, na wanua e lalatu, and a seasonal labor needs. Yeah, so na weka e tukuni tomae, una sega soti ni wileka e ni wakati tuambu, weke mni na via reitha, na weka e biutu maia ni ngole, and a viti council tu na bola mata e private tiko na grupo ya, kamaka toka e na New Zealand Fiji Seasonal Workers Research Forum. Ningole kina ni roni ndo reide sona vitala noa, sona bibisa ue dhati kume mbaleti kemni e atero. Oh,

0: tokin to go to kena mun da lo mai da mai rendi to on the kilo kena pai to to tubo buwa o kata bonia to kona tubo no ai ra wa i dona buwa ni o kata ra to so so ni abi da bona ba dona ma da o se an dona buwa
1: o wa li su na ina na da concept na ni bula ba to ki na so le so le ba ki metali ni li mun lo Sarto zaka kini, sarto rawila ko, ang kairita, ang niyang ni kito lesu talian ng bulay, social bato. Kito ang manibibu kikina, ni utipusis na kito na bay, ni kito gay, susu. Kaya sa ulay ni Sara, kaya mamikito sa liba kikina, ni kito uli kina na puro kitin. Kaya nilimun tama karna nanrende ito na nonrabiyatos. Wala ta ni sa uli na panakango, ito ha kikin. Ito ha kikin. Na, iya, bata ko, ito sa mga kiletipos, sa doktora na property,

0: teknik teo. Bina ko kaliyo kay Raul ay tama ni buo ay nandua na marai na nun rawali ni baso ko ni bato yung nito kingin eh awatero. Kero sa buo ni tuyen ni natos bina ka ng karamita bina buno na mga o ni laisar pa may kinan ay lalong may ako mga unang katarawa di ba ding manta.
1: Sa totolo na tawir ni nga una endang gerong oda ya endo na non rovitalo no ko tebita basu kay choeli mbogin